yalla diglé nako jëmé ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wonana né mom julit la te ngamum wërna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dang ko ci gis mu nek ndigal yu leer liñu ci wessu nak dara ëpp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamné amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenente bi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam way jur leen ci ñun yenente bi ay soxnam way jur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla neena yenente bi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay leen ba tax na itam ngeen fexé ba roy leen ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ leen yonenti bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katunu yalla wax leen yonenti bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nekk jaglé ga mu amon ci jikko yu rafet mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna aisha di faral di netlé di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndeyam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci képaru yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ay wujjem mu wax ci ñoom ay jikko yu rafet gis ngeen ni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu ñëk denc ci soxna modi khadija bint khuwaylid al qurashiyya khadija gis ngeen ne mo jur domam yep ba mu dess ibrahim ndax ibrahim ku ñi wax mariyatul qibtiyya moko jur gis na ne itam khadija bi ko yonenti bi di tak mu ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari gor ba tass ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam seyba amon na ci dom kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy tak khadija mon ko tak ci jek mais takko ci njank gis ne ni itam magena yonente bi fukki at ak juroom ndax biko yonente bi di tak bobu yonente bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak juroom khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna khadija genné aduna yonente bi tak na jigen ju ñu wax sawdatu bintu zam'a mom itam mu bokku ci gir quraish kon mo khadija ñoo bokku benn gir waye gis na ne sawda mi mak la woon mom itam waye mak mu muñon la ku doon jihad la itam ci yoonu yalla pour yëkëti kaddu l'islam comme niko goor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon sakran ibnu amr yalla nako yalla gëreem sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam kuko meuna dimbali lolou taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxone yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mu ngi jankwante ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax sayyidatuna aisha mi nga xamanteni
mo nekkon wujjem sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé Aïcha bel légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom te modi Sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni Sawda Sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp bamu ci joge mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak Aïcha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako mudi Abu Bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joge Aïcha ni nak biko yenenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waaw mom Aïcha mi wax na ni Abu Bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche suñu ko temps bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenente bi mas nako wax ne ko yow Aïcha xana bëggulo ëlëk nga nek sama soxna ci al-akhir tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la Aïcha ne ko waw waye lolu yenente bi Aïcha rek lako mësa wax mu nek itam titeeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum guko yenente bi sallallahu alaihi wasallam gërem bam ci joge tak na mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax Hafsa xamna ñi tuddu Hafsa ñep ki lañ leen tuddé mudi Hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi Umar ibn al-Khattab mo jur Hafsa Hafsa mi itam sayon ndax mu ngi sayo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñu ne nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na ci la guddi la jaamu katu yalla la neneen itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa mi leen ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya ñu ne mom sayon nak amon na jeuker jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te mënon na muñ neena mom len dan tuddé nak yaayu miskin yi ndax yiwam dafa bari won ko tabé la won ñu ne nak mak la won ndax diko yenente bi takke wer lañu def rek mu gañu ñu ne amna ben serigne bu mag bu ñuy wax Zahri mom neena dañ leen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di leen togal di leen jox ñu lek kon képp ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga leen di togal di leen jox ñuy lek nga def ko di jigen man neen la duppé Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkërëm mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba tas
ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud, jëkërëm mu ngi tuddoon Abdallah ibn Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko ludul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam ludul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala mu salit benn yoon moom Umm Salama mi. Ñu ne jëlee nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna, mu wax ne Umm Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Umm Salama. Ba mu ci jógee takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bint Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale, moom Zayd ibn Haritha. Waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bint Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama koo doomoo, wax neen ne ci aada arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi, wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ne kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme mooy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bint Jahsh bi mu jàppee iddam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bint Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko su ma xasee wax, wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bint Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax. Su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bint Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash lañ ko maye.
waye teewul nafiq yi ngab nañu seen lamiñ ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubok yalla itam ah wax deug yalla e bo de julit fexulo lolou mo taxone yonent bi tak Zainabu bintu Jahshmi neke yalla lam ci beggon modi dak ak domo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci sun jamono tay ci kon ko domo rek da fay am darajeey donu la wanti Zainabu bintu Jahsh wax ne ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sedel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragal ak ragalam yalla mom Zainabu bintu Jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci Zainabu bintu Jahsh tak na jigen ju ñi wax Safiyatu bintu Huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abi al-Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñi japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé bañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yenente bi tak taxna jif

la yonent bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu, nit bu fekkee dafa bàyyee ko ci aw nit am fa taranga tedd fa, su la fekk see itam taranga googu bu ko ko xañ nang ko teral. Moo tax yonent bi teralee ko takk ko, waaye ndekke taranga googu jur na ñu bari ci juif yi dugg ci l'islam. Moo tax moom ku baaxoon la, waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jógee ca ndaw soosu takkaat na keneen. Ba mu jógee ca Safiya, kon ñi tudd Safi, ñi tudd Safi ñépp kii moo di seen turandoo mu di Safiya. Ba mu ca jógee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax sax moom yonent bi Safiya mii naan ko yow de doomu yonent nga, sa bàyyi tax itam yonent la, yonent takk la. Kon itam moom borom askan la woon moom Safiyatu bintu Huyay, ku amoon askan la, ndax wax nañ ne mbokk la ci yonent yàlla Moussa ak Haroun. Ndax boo toppee askanam ci yonent yàlla Moussa, toppaat askanam ci yonent yàlla Haroun, da nga gis ne yonent yàlla Moussa day nekk baytaxam, yonent yàlla Haruna nekk itam nijaayam, yonent bi nekk jëkkëram. Kon li ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg la, ne ko yow doomu yonent nga, sa bàyyi tax yonent la, ne ko itam ab yonent moo lay denc, ndax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam moo koy denc. Ñu ne itam ba mu ci jógee takk na beneen jigéen bu ñuy wax Ummu Habiba. Moom Sufyan moo ko takkoon, mu ngi bokk ci giir Quraysh. Moom Abu Sufyan moo ko takkoon, mu ngi bokk ci giir Quraysh, te itam moo nekkoon seen kilifa. Moom Ummu Habiba mi neneen ku baax la woon, ku amoon diine la. Ñu ne itam yonent bi yàlla moo ko ko tànnal mu nekk soxnaam. Ba mu ca jógee takk na beneen jigéen ju ñuy wax Maymuna, waaye Ummu Habiba mi am na lu Sayyidatuna Aisha wax ci moom. Nee na daal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim. Kooku Xaakim, xadis boobu Xaakim moo ko solo bi sanadihi. Ñu ne Sayyidatuna Aisha wax na ne Ummu Habiba mi nee na mu ngi bokk ci jigéen ñi gën a ragal yàlla ci ñun. Nee na itam ñun ñëpp ñu yonent bi denc moo ci dàq dox mbokk. Nee na ku mënoon a dox mbokk la, te itam ku ragaloon yàlla la, te itam amul kenn ku ko gën a ragal ci ñun. Loolu Sayyidatuna Aisha moo ko seedeel Ummu Habiba. Ba mu ci jógee nag la takk Maymuna. Kon ñi tudd Maymuna ñëpp mën nañ wax ne seen turandoo moo di Maymuna mii, Maymuna bintul Xaarif. Mu ngi bokk ci giir Hilaliya. Neneen ku dëdd woon àdduna la moom Maymuna mii, ku mënoon a jaamu yàlla la, ku ragaloon yàlla la. Neneen itam mag la woon itam di ko yonent bi di takk. Kon yonent bi gis nga ne daal ñi mu takkoon ñëpp presque ay mag lanu, ku ci dul Aisha moom rek la takk ci ak njànq. Ba mu ci jógee takk na Juwayriya bintul Xaaris. Moom Musafia ibnu Safwan moo ko takkoon. Yàlla dogal itam ginnaaw si gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko. Jëli neen ci Sayyidatuna Aisha mu wax wax bu rafet ci Juwayriya mi, wax ne jigéen ju baax la woon. Wax ne itam musuma gis ba ma dee Aisha ba léegi jigéen ju amee barke ni Juwayriya. Nee na ku amoon barke la ci aw nitam, nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñàkkul woon dara. Waaw, aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barkeelu ci moom. Nit ku amoon barke la, fu masaane génn rek mbooloo dar ko, fu ñu ko fekk di ko ziyaara moom Sayyidatuna Aisha

mo sédé li nga gis né kon sayyidatuna aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won né ñi mu nekkal ci kétaru yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wu len won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yu rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam té dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joge mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonenti bi daf ko beggon mbeugel ko jeggi dayo mudi ibrahim kero bamu gaño yonenti bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel gumu amon ci ibrahima mom daf ko beggon ba tudde ko serignam ndax yenente bi suñu mam ibrahima modi serignam waaw mu sopp mam ibrahima ba tudde ko domam ji mu gënono sopp ci domam yalla dogal nak ibrahima mom kérok ba mu gaño yenente bi rongañam dal ni ci dënam ndax xefel bu mu am ci mom waye nak ki jur ibrahima mom kan la modi maria al-qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy sen turondo mom lañu wax mariyatu al-qibtiyya way mariyatu al-qibtiyya mi wax neen ne jam la won muqawqis manam ben bour bu nekkon egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ciofelam bu mu am ci yonenti bi yenent bi nak takko mom mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la woon mom mariyatu mi mo jur dom ji yenent bi gënon na sopp mu di ibrahim mariyatu al-qibtiyya ñu ne won nak jam la woon kon ci taram yi la bokkon jeber la woon bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax rayhanatu bintu shamun motax nitu do rayanatu nitu do rayana ki modi sen turondo modi rayhanatu bintu shamun mom ken la won ci jigenu yahudu bani qurayza mom itam dañu ray jeuker je ci xare mu dadi nak julli ni dadi koy japp mu nek jam nak waye bamu toube nak ci lako yonent bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alayhi wa sallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danen ci wax lu julit ñep mëna jariño tabarakallahu

lolo taxone ben nitu yalla ba muy joxe tawam pour mu jangi bu mu ñewé ba ci serigne bi koy jangal def ne ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mu ne waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manki na xam xam bi manki te yar bi def fa ne na ndax yar mo gën lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lol waye yaru ko upp solo ndax neneen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu ni yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu doon jangal ñepp nek ay borom xam xam nek itam ay borom yar yu ma sekk ndax ki leen jangal def di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su leen yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance xam xam ak alal ni su fekke ni dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko bewlo niki noonu itam nit bu amee xam xam su amul yar rek xam xamam mën na ko bewlo wante yar mooy tax borom xam xam bi du bew mooy tax itam borom yar bi du bew mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xamne ki xam xama ko taxa bew ki nguur ak alal moko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashadd al'adab lol la banu isra'il waxo ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu né mo ñukoy tek lool la wa banu isra'il waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom neko li nga wax kat uppuna waye fir'auna ne ko ndax mu tukk mu ne ko matu wante dal li nga wax uppuna nga xamne kon mbewti alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam ni ñuy tuddé ak toryan toryan moy geej gu débordé geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nénen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax baatu toryan ciosanam modi ndox wante nak nit su démé ba nga xamanteni momitam ëppal na ba jappé bopam lu ëpp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël baatu tuxyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna bewna maana taga mu utiliser baatu ak tuxyan bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netti histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ni ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñi wax qarun momitam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajewon ak yonent yalla musa alayhi salam

0: may doon ay dumana nek mukk ay wo xamne ay dumana nek ay bu fekke aljana ca top yiw dumane nek yiw bu fekke safara ca top manam ki nga xamne dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitne yamu nekké nanguna ne yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolu ko dal du ay nax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolu xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ ndax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana top ca gannaaw lolu du ay xewal la mune ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ca yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te dugg safara musiba fiti wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci moom mu ne kon nag bu leen xol kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen adduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu naimin duna aljannati xaqiif bépp xéwal bu dul xéwalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéwalu àdduna du xéwal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nanu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne danga koy dand distance bu sori ndax yàññi gu mu yàññi ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu ma metti dengamam xéewal la ci ñoom ndax mugalu safara benn mugal tollul ni moom benn mugal itam tolloowul ak moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko mën moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيتو يالا ييب نيوم جابون نانو ني موغل سي ادونا اك نو موغل ما مانا تشولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتاخ سي داليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافية بيب مصيبه نينا بوكو كومباري سفر رك nena jam lay don musiba bobu day muju nek jam wa motax satchi ba dafa satchi ñukoy dor yu metti lol benu gor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko satchi bi daw laxasu gor gi ne ko gor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki gor gi mom itam mbugal mu gëna metti dor la yeen satchi bi dadi wax ni ko don dor ne ki dal bu len ko dor xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digeentewé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën dor yi te moy gëna metti ci mom sax ci bi ne gaay yi dor len way gor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal ni gor gi wax boko comparé dor yi ay tané ci sax ci bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mbugalu alakhirah mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaz billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doyna ko gëstu ayibi kenen nena koku dana meuna lamiñum dana meuna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi kenen mutax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna geureum na liko yalla sedde lumu neew mune koku de ken du ko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganar yabe dafa xeb sombem bu su fekente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken du la yeb waaw ken du la yeb waye nak su fekente ni nak lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xeb nak da ngay yotulu ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkalla ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne bocc na jaas mbewte wa man sall sayf al baghy qutila bihi kep ko xamne bocc na jaas mbewte si sidna ali neena dañen ko ci ray bala mu ci ray kenn wa motax ku bew rek yalla toroxal la mu ne itam kep ko xamne gassal na mbokam pakhu alkane pour mu dubbu ci sidna ali neena yene nek la boroma cey fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene nek la boroma cey fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturay mbokk waaw mo xam sa mbokk jull sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xotti suturam neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeul la na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ku ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen suturalante ndax yena bokk ben baye ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon kune na nek mbalanu moromam nu sutural moromam nu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa suturay mbokk yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci say doon mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reeylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolu itam diko jural ay bakar rek nit ma nga fexa ba sa bakari bop doy la mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dhalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sanku le bodé set ku reer setal ku naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cianku ci te yegu ko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax bo man wa man a'jaba wa man u'jiba bi ra'yihi dhalla mune itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diiso dal muy jëmm ñup mune itam wa man takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci kaw nit ñi neena sax muju moy ak toroxo kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalat al andalah ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyadal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len fek baraf ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku beuri kaf neena ku beuri kaf rek ñu woyefal la waaw so beuri mborant bu mu upp rek nenañ woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku beuri loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nukoy xamé waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci la muy def lolu lan koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku beuri wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sam ci diine di moy tandikuli yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sawar kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sawar lam yeen samay dom e poan nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jikko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula teddel mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jamm dal fukki xaj la juroom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jamm mune ben ba nak bu ko fukkel juroom ñent yi modi noppi bu ko fukkel nak te moy ben ba dess neena moy moy tandiku di toga ni amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen may xel matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen poche disna donte sax boromi dara jalanu yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi mun bu leen ñak muk bañangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké té muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu gëna kawé l'islam l'islam dal ko ko am am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamné a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bëpp mune itam amul ben ramu bu gën tuup nena nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ramu dedet fexer rek ba yow denga bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytaani duggal nga fexa ba genn ci lol dal mo gëna mëna ramu nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramu ma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jamm nena bu jamm amul ah nena sutura yu bari dana xawé ko kon nak na ngeen fexé ba pench yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir nena modi ciabi choona nena modi war wayu fitna nena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen duggu ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lol lañ leen andi lon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak non kon tabarakallahu ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ci jitu di

e mag ñi ñom gis leen ne aduna am nañu fi cër ndax wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya yalla neena e na nga wut lo yobbal pour sa al-akhirah waye nak bul fat cër bi nga am ci aduna waw aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yen yi ñuy tuddé duddu aduna lolu du duddu aduna waw ñuy tuddé al hayatu taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sel la te set e mu melni kon nit ki dal su duddu aduna duddu adunaam gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñene bëgg nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax veké amalu la njariñ amalu julit ñi njariñ nga téy ci sa lamiñ mo ñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ len laajé ne len yeen lu len duggal safara waxon nañ ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne nek nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind gardé ko te bind momu du sank du reer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolu kon day wané ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolu mën na wone ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yiwu julit ñep mëna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ni mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u fa ruhuhu ila al'ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yaw neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñenti picci yoy yan la mu ne modi piccum baxoñ mudi al ghurab ak piccum tan mudi an nasr ak siq mudi ad dik ak jamu job mudi at tawus mu ne ñenti picci ku ñu nawul joge ci yaw neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam bu de tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te kep ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi ad dik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen ko tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yor jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam

biko ñentel modi jamu job mom toilette rek moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wané wuji ndax ñaari jigen bu bëré yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nekk mu tagone dafa am fu muy jëm wuti wu fa dara luddul day wané wuji rek su ko défé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signaler nit ñi xam ko pour mon ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk ji koy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew e fexé itam ba dakk ji koy sekk té moy itam e se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waw e fexé itam ba baña am ji koy jamu job té moy di toilette rek di wané wu ñent picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal ne e gis nañ ne yow mi nitu aljana nga yantum sallallahu alaihi wasallam waxna ne man waqahu allah sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna yantum sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mu ne ko yalla fegal lolu rek nga dugg aljana kon liñu wax ne bokku na ci mandara gey dugg aljana moy nit ki neew wax lolu deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñu ne bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wane ne ki dana dugg aljana moy nga fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waaw fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak e yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara walladhi yaqra'u alquran wa yutta'tu fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajran yentibi sallallahu alaihi wasallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol mën tajwid bi diko jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñung koy bolé ci malaaka yu sel ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko rata xagul waye muy xol xaraf yeur bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay choona gem ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekente ni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wane ni ki aljana lu jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ye ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

mune kon nak bo beugé ag ci yalla néna woutal ñaari laaf laaf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laaf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppiku aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moye rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonne yalla xeexlul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo jogé jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jeppi na la bañ na la dedet jana hay raja wal khawfi tir nahwa maliki kafaka rada bari al anami hasibu mune moytul itam salam min lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al adil jarda wathub neena salam min soko boyole di wax rek ci contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey ak rambaaj nga sanniko la cey jiw nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful ma ngi lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelor wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk thumma dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mone wa fatlub nanga sakku ukhraka sa adun sa alakhirah nala alakhirah ñor bayil ma aduna thumma dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yow man xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yow man xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su bëré ay problème am bu bëré ay problème day jeex ndax tiss yak ñakara yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème al akhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu ne kon nak na nga préparer bis bobu nang koy préparer nak modi jikko ju rafet nang koy préparer moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yeddal ma sa bakkan wutal ko ay shart bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko rekle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedd ko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab bi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi ra'ibu neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayang ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca doon fen danañu am musiba bu reuy té taxaway la bo xamné ku ci dul yonenti bi rek da nga tiit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamné yowmal khiyama ngi ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ri'a an-nas la nafa minhum wala dar ma lam yaqdi dhaka raqibu neena nit mënula jariñ mënula lor xana yalla dogal jariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam

gumawaral sudi jigen nga sax la dogal nga juddo ci fami bo xamni seen kom kom bariwul

na ndax di xacc nit ki pour mu jage borom motax so demé ci ibnu ashir mo ngay wax né wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu yajma'u kull hadhihi al-ma'ani kanat lidha 'alamat al-iman mulim xetu xet façon yi ñuy jamo yalla neena mo ibnu ashir neena yalla ko ndax ci batu la ilaha illallah neena lolo tax mu nek mandar gay ngëm neena so ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah neena lepp lu di xetu jamu yalla rek neena amale nga ko ci batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ma yalla mu ko ci ndax

na ak selal dal modi al-qiyam bil ubudiyyah moy nga am taxaway bu mut fuk ci jamu sa borom naw yalla bëgg te bañ ko def yow di nga bëgg niki atu la ilaha illallah muhammadun rasulullah bu fekke nit ki wax nako mu deggu ci xolam lolu modi ak man ndax lolu bu xasi deggu ci sa xol do to toñe

yeddu bobu ni ko don yedd dafa dem bi gis ni ndike ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mune dal li tax mangu wuma deglu

ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu né wax sha dasa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami wax sha nga ragal ad-dasa isa xew xewi min ju'in ci la la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xif go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhum maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yaq ñu ni kat leg leg ñu ne la bu xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mu ne ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool la dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbut tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbut tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami mune wastafrigh ad-dam'a min aynin qad imtala'at min al-maharim walzam himyat an-nadam mune wastafrigh nga sako tour ad-dam'a rongagn min aynin mubaw ci beut bu nga xamni qad imtala'at fesna min al-maharim ci ay baka mune wulzam nga taqo nak himyat an-nadam karange ki reccu manam fuñ la fek rek na ngay joy ci ay bakar yo xamni dekki nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tout ak di reccu ndax kat ya ngeek bakanti bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs mu nga wutek sa bakkan wa shaytana na nga wuté itam ak shaytané ndax shaytané li muy am doole bala am doole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la digal mukk ba nga top len na nga wuté ak ñom wa asimhuma na nga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytané wa in huma donte ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu lay selalal ak laye bir fatahimi na nga len tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul ay am naño xamni sheytane ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti' minhumā khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xulo la wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yaw ta'arifu ya gëna xam kaydal khasmi pexem xulo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xulo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xulo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu neen te kom yow am nga ciqul liman ak top yalla bu la sa bakkan de xulo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fu mu joggé yow bu ko deglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërax leen lay wutal kon fala tuti' minhumā khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasmi wal hakami mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseils yu bax té conseils yi may joxé kat ndikewumako man ci sa bok ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu dan war nit ñi daf dan wax ne ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne

ak liko tidlo modi mu ngi diglé lu bax té faté bopam xam nga amna ñu yalla wax ci alquran mudi ci fini atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax té faté sen bop kon nit ki budé diglé lu bax dafa fekk mu warun ci ñëk mom ba nopi motax mu ne kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen judul am dom mané dom ji moko jur jigen bi massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dur ak fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ca ngay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéglu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay digal lu bax lakin waye man kat ma tamartu bihi jefewumako wamastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli lak astaqimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé ba jub ba nopi mune kon dal man imam busairi manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ti yobuluma qabla al maut lu ñeek may fatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busairi ma ñak fayd man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci dengamam ci baqiyatus salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaachara wala mu salli man sax imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom la ma yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dal nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajari duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jokna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yem man dal ma sagan man dal wala tazawwadtu yobalum qabla al maut lu ñeek may fatu nafilatan ben dolenti yow walam usalli man kat julewuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adzalama gudiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankam ya lan la tawat ad-durra lor min warami bu bawo ci newi makna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppulul di nafila guddii ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddii ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mudi lutax muni togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddii ba tankam newi ci liñu gis ci hadith modi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddii ci lu upp fukki rak'a ak ñaar
ñu ne waaw fukki rakkaat ñaar la daan naa fi la wante saar ya mu daan tari nag moo gudd taxawaay ya yàgg waaw xam nga ñaari rakka yoo tari qul wallahu ahad mën naa gàtt waaye ñaari rakka yoo xamante ni danga caa commencé baqara ba mariam kooku gudd na taxawaay ba yàgg na waaw kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki rakka ak ñaar daan na ko naafila guddi waaye nag taxawaay ya daan na yàgg lool sax ba loolu moo juróon ci moom tànk ya ne wi moo tax moom yonent boobu segam moo am farlu googu rawatina man imam Busayri nga gis ni kon imam Busayri yal na yàlla yokk leeram wayam daanu sina ci sayyiduna Muhammad li mu doon wax yépp def doon wiiri rek waaye ki mu soxla muy sang bu tedd bi tabaarakallahu mbokk yi lii moo di li nga xamante ni góor gi santoon nañu ko ñu door ko insha allahu fas yéene nanu koo àggale topp ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nanu buntu bu njëkk bi kon nag du ñu def rek lu dul yemale foofu waxtaan wi ñu bàyyile nag tabaarakallahu oustaz Hassan Fall te itam di gërëm suñ technicien bu baax bi di Thierry wax dëgg yàlla liggéeyam rafet na te def na ko itam ci xol bu mucc ayib yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla na yàlla barkeel itam liggéeyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di Hadi Wadd tabaarakallahu kon du ñu def rek lu dul delloo kàddu gi professeur Hassan Fall wassalaamualeykum wa rahmatullah.

0: wa mbokki noko degando sir cheikh ahmed tidiane ndaw ñu ci ta xéeral bokku fiita sharran waqta darran li tax sama tan la nga doy ko mu doy la lool ci waxtane burdu bi nga xamne li nga ci jaar fi nga ci xoos dal nam xel ne mom day tasso yaakaaram ci yow ndax na ñepp fa nekkon ko ma cheikh hadi ak imam musa
1: deug la
0: bok fa nekk ak imam jom ñay ñepp nekk fa njabot gi way yow la tan la mu tan ci yow gis nañ ko yalla la fe ko ci yow kon da bax malik yaa wono digle ti yu wo xamne du dekk mu koy wax xamati sax dem du ak dem da nga dund ci xol yi ya nga dund ci xel yi ya nga dund ci xol yep yalla la fay lew yow ci jak saw ci gamo 97 da nu bernel ñu and radio yep taxaw ba nga denkané denkané naka don taggo denkané reey adi denkané mbokk gi denkané sam ko na reggi denkané sam dina ji waye denkané sam tariqa bi denkané kilifa ñep nañu nek ben njabut nek ben ñu denk ko kéro ñu fap ko tek ko reep di ko deglu nga boole ci ba nga denkané ba nga sét ya ndaw na nga dem ci radio dunya di ban sam radio la ya ko so so ya ko bëgg di ko ñaanal na fi ñew fi ci radio bi fi ne fi buddu kon li nga tamb ci buddu bi ñu lay ñaan yalla nga agal ko jamm li moy première phase bu jëk bi ma yaakaar na mat man ñent kasset adi bu ñu topé ci adi ko deglo ni te ñu koy ñaan mu def ko bu ga ak buddu bi agge kasset pre kasset mu gene ko ni ko maam santa dama santon lo maam da ci bëgg ay da tam tiyaba
1: ya ala
0: tiyaba nak adi da ngay def aw yu baye ko fi sa gannaaw wala nga jangal kuy jangale sa gannaaw wala bon nga du nit di jëjë sa gannaaw te kon ci ab dem nga wa yañ ci xol yi waye tan sa ndig rek fi dox tay ji la sa doom ji tok dem sa dem xarit ci am tidiane ndaw ja sa ndigal la la nga bëggon ci mom te local dogal yombal ko mu tok tambali ko tay yalla yalla dimbali ko bu magal ko ci jamm ci hadi wad
1: dere def professeur hassan ñu lay gëreem di la sante di gëreem ci xam tidiane ndaw di ko ñaanal yalla yalla yalla katunal ko yalla yalla deugal xam xamam bi bëgg ci sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ ko bëwon rek moom lañ koy tejji moy dama ne ko leer ñaara koy tejji loolu doxoon suñu diggant ak suñu wajju di suñu wasiida di cheikh abdul aziz ibn cheikh waji malik mu japp moom ci buwam ba kero ba mu làqo kon dafa ne bu googu bu doggee du ci suñu abdul ci ñun ni xam ne ñu ngee nekk tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu la ñaan yàlla yàlla téye ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góorga santaane woon defi nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu digg ma dëgg la profet asan fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko teye woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege su soon rek ci moom amul fa maxtaar kebe ak njabootam yépp xalifa bu tedd bi cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh waji malik ñëwaatoon ci jikkoom su jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yépp moom cheikh sidi abdou aziz ibn cheikh waji malik ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon wi xam ne fa la cheikh waji malik jaaroon doon dox ci la cheikh waji malik doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi mouhamadou adi wad àndoon ak professeur assane fall ci taxawaayu cheikh ahmed tidiane ndaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu

nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw fatiha ci ñeenti rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolu modi nafila guddik alarba su fekke beccëk bala nak mune na rakka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki rakka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure côté yoy nga koy julli mune ndax jëlé neen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki rakka la ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mudi fatiha bi alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci rakka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñetti yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñetti yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul na mu toll bu joge ci nafila guddik alarba ak beccëk ba neena dañu ñew ci nafila guddi al-khamis ak beccëk ba ñu ne wa amma salatu laylatil khamis fa thaman manam nafila guddi al-khamis neena juroom ñetti rakka lay nek juroom ñetti rakka le nit ki di nafila ci guddik al-khamis mu ne lolu itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek neena dam ci jang fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon waaw ci juroom ñetti rakka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah al haqq al mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temer yon wa bo selmale ci juroom ñetti rakka yoy nga xamantene rakka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon al ikhlas ngay jang ko fukki yon neena so selmane nak ci julli ga bëgg neen nga zikar tur wi e bat bi te modi la ilaha illa allah al haqq al mubin la ilaha illa allah al haqq al mubin nga def ko 100 fois modi temer yon lol modi nafila guddik al khamis sudi beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga cey nafila nene itam lolou itam ñu ko jele ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccigu al-khamis neena yang ci wara jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath momitam nga jang ko juroom fukki yoon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar momitam nga jang ko juroom fukki yoon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga jéggulu sa borom 70 fois mudi juroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat juroom ñaar fukk loolu itam mom modi nafila guddi al-khamis ak beccëk ba e nafila guddi al-juma ginnaw biñu joggé ci nafila guddi al-khamis ak beccëk ba nafila guddi al-juma wax ne ne ñaari rakka la yene jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddi al-juma mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ardu zilzalaha mom yang kay jang juroom fukki

yoon kon 50 francs koy jàng su ko defee bo après nga sëlmal loolu moom mooy naafi la guddik aljumma. Su dee bëccëg ba nag bëgg nañ ci diggante tisbar ak takusaan nga naafi la fa ñaari rakka maa ngi ne ndax loolu ñu ngi ko jëli ci Abdoulaye ibnu Abbas radiallahu anhuma mu ne rakka bu njëkk ba yaa ngi koy jàng fatiha ci ñaari rakka yooyu nga xamante ni bëgg nanu nit ki naafi la ko ci bëccëgu ajuma ci diggante tisbar ak takusaan bëgg nanu nga naafi la ci ñaari rakka ñaari rakka ya benn nee na ci premier rakka bi yaa ngi ciy jàng fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu bi rabbil falaq juróomi yoon maanaam ñaar fukk ak juróom qul a'udhu bi rabbil falaq yaa ngi koy jàng ñaar fukki yoon ak juróom ci rakka bu njëkk bi. Su dee ci rakka bu ñaareel bi bëgg na nga jàng ci fatiha benn yoon jàng ci l'ikhlas mu di qul huwa allahu ahad benn yoon jàng ci qul a'udhu bi rabbin nas ñaar fukk ak juróom kon fële ci rakka bu njëkk ba yaa ngi ci jàng qul a'udhu bi rabbil falaq ñaar fukk ak juróom ci rakka ñaareel bi yaa ngi ci jàng itam qul a'udhu bi rabbin nas ñaar fukk ak juróom kon daal ñaari rakka yi ñu bëgg nga julli ko ci bëccëgu aljuma ci diggante tisbar ak takusaan premier rakka bi fatiha nga ci tari benn yoon tari ci ayatul kursi benn yoon tari ci qul a'udhu bi rabbil falaq ñaar fukki yoon ak juróom ñaareelu rakka bi yaa ngi ciy tari fatiha benn yoon qul huwa allahu ahad benn yoon qul a'udhu bi rabbin nas ñaar fukk ak juróom su ko defee nag ginnaaw boo jullee ba noppi bëgg na itam nga zikar lii moo di nga wax la xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga zikar ko juróom fukki yoon nee na lii daal moom moo di jullig bëccëg gi kon jullig ajuma wax nañ leen guddiga naafila yi nga war a def te ñaari rakka la ak saar yi ngi ci war a tari bu dee itam bëccëg ba wax nañ leen ñaari rakka yi ngi ci war a naafila ak saar yi ngi ci war a tari boo pare itam ñaan gi ngi ci war a ñaan te moo di la xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga def ko itam juróom fukki yoon mu ne itam ajuma am na ay discipline am na ay teggin ndax bëgg nanu nga naafile ci ajuma ci guddiga ñeenti rakka su fekkee mën nga ko rakka nga jàng nag ci rakka ya rakka bu njëkk ba suratal an'am moom nga cay jàng bu ñaareel ba nga jàng ci suratul kahfi bu ñetteel ba nga jàng ci suratu taha bu ñeenteel ba nga jàng ci suratu yasin ginnaaw fatiha waaw premier rakka fatiha suratul an'am ñaareelu rakka fatiha suratul kahf ñetteelu rakka fatiha ak taha ñeenteelu rakka ba nga jàng fatiha ak yasin su fekkee mënuloo ko itam bëgg nanu boo ko mënee def itam fatiha ak yasin premier rakka fatiha ak sajda deuxième rakka fatiha ak suratul duhan troisième rakka fatiha ak suratul mulk quatrième rakka loolu daal bëgg nañ ko ku ko naafile ci guddik aljuma ñu ne jëli nañ ci maanaam yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne man salla fi laylati aljumaa rakaatayn yaqra'u fi awali raka'a yasin wa fi thaniya tabaraka alladhi bi yadihi almulk أعطي في كل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه ويكتب له براءة من النار ñune képp koo xam ne ñune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp ku julli guddig ajuma ñaari rakka rakka bu njëkk ba nga jàng ca yasin ak fatiha bu ñaareel ba nga jàng ca itam fatiha ak tabaraka alladhi bi yadihi almulk nee na yàlla dana la jox nee na xaraf yooyu xarafi saar yooyu nee na xaraf bu nekk dana ko def leer boo xamante ni ëllëg yomal xiyaam moo lay leeralal yoon wi nee na itam ëllëg soo dekkee danañ la jox téere sa téere danañ la ko joxe ci sa loxo ndey joo te itam danañ la bindal ne la yow mii kat ku set nga wicc ci safara doo fa dugg ñu ne itam
top nañu lool ci nit ki su fekkante ni duguna ci bisu aljuma dem na duggu ci jumaaja bëgg nañ bala def dara munafila ñenti rakka waaw rakka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yoon loolu itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba jurum fukki yoon nenn ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mu ne itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhirah ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci beccëk te muy bari loy julli ci yenen te bi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli na yenen te bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma jurom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru jurom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yonenti bi jurom ñett fukki yon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru jurom ñett fukki at kon ñun ñi amagul jurom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bimu waxé wax bi ñu ne ko waaw kayfa ssalatu alayka naka lañuy julli ci yow من يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم ينكو واو يو يننتبي نك لا نيجولي سي يو من واخ لن اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم ين سوب نانو يتم سي بيسو اجما كو سي جانغ سي غوديغا كو سي جانغ سورة الكهف نينو با سوب نانكو يتم سي بيتيك با سورة الكهف دال بغ نان كو كو جانغ سي بيتيكو اجما اك غوديغا mu ne itam kep ko xamanteni jang suratul kahfi ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma ban ko jangé ba benen aljuma di ñëw neena itam lu tollo juroom ñaar fukki junni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak juzam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna temps bi mo ñu dul may ñu détaillé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo la budé nak julli bisu samedi ñu né juroom benn rakka la mune ndax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka gu nek ci bisu samedi beug nañ nga jang ci juroom benn rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñett yoon ñu ne itam budé jullik beccëk ba ben beug nañ nga jang ci neena budé jullik beccëk ba ñenti rakka la mune loolu ñu ko jëlé ci sëriñ buñu wax Abi Hurayrata mune rakka gu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo jullé nak ba nopi beselmal ci julik beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yu ko jago ñu ne wëru shawwal itam mu di wër wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga neena ñu julli ci manam bu ne suba lañuy wori bëgg neen nga julli fukki rakka bu neex nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon neena booru ko waye nak ginaaw bi nga waxe subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon neena nak après nga sujootaat ci biir sujoot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalal wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu
te julit bi julli ko buñ ñew suba lañuy woré ñu né itam ñaarélu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarélu julli bi itam modi ci bëccëg nga koy def gannaaw ba nga julli jé ko ci ba ñew ñenti raka lay nek raka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak washams wa duhaha ben yoon raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layli iza saja ben yoon raka ñentel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas juroom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci bëccëgu korité ginnaw bo julli je ba delu ci kër nga nafila itam ñenti raka yi raka bu ñëk bi nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha washams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wadduha wal layli idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas juroom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokk julli ji mbokk deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokk Abdoulaye Thioub waye nak ñun

néna becc bi amna fa lo ñak ñak jot amna fa fukki minute yo mëna jëlé bind wa xana kay ya amul jot jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam néna nit ñi ñaar lañu néna nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale néna yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga dégg né ki jangale wul té jangul am ko rek ci waxal yeen ci bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wala khayra fi ma siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jog ñab sa kayé wala sa alwa dem inscrire ruji ci daara di jang pour xam sa diine gannaaw bo defé lolou ba noppi yow kat wadal nga benn obstacle bu taxawon sa kanam pour dox sa digënté ak yalla nga deutmal benen obstacle modi li ñu tuddé al israr modi nga fexé ba baña nour ci bakkar fo defé bakkar rek jogal jéggulu ci saasi jogal tuup ci saasi bul bokkuñ mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tuup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na kuy mebet jinni at yu mu wara dundu wala bari na kuy mebet ne warna am juroom ñett fukki at fa mu koy mebeté ndeke ñetti minute ko déssé mu dem bar sax té yeguko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo defé bakkar jugal ci saasi nga tuup ko mo gëna woor kon su fekké muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nour ci bakkar rek baña nokki fuñ la fekk rek yaa ngi ci moy sa borom waye nekkulo ci top sa borom te amna ño xamne ci lool rek da len di fekk moy yalla rek ñu vérifier seen bop togaat xol waxtaan ak seen ngeganaay da nañu gis ni liñu def ci bëcc bi yépp musiba la fa ñuy tok du nekk seen barab lañuy wax dulu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ca tek bëtam rawatina yalla waye yow bu di julit fexel ba baña nuur ci bakkar fo moye jéggulu ba ca top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub mu di naw jëf bu bokk mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yëk seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yëkëti la te kenn du ci mën dara ba ci top itam ci obstacle yi modi li ñuy tuddé al adawa modi li ñuy tuddé nono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nak am ay non yo xamne dañu lay bañ di la fexel di la ëkk gudde ak bëcc waye yow bul nango bañ kenn bo dé bañ dal na doonu bi yefir bo dé méré nit itam na fekk né dafa nekkup kacior diw lutax nga méré ko parce que nan katu sangara la diw lutax nga méré ko parce que sacc la diw lutax nga méré ko parce que moy katu yalla la waaw kay wante nak ginnonu nit ki ndax daf la ëpp wërseuk daf la dakh mbub mu sol wala daf la gëna rafet auto wala daf la gëna rafet kër koku nak mom ñaka d'accord ci ni yalla sédélé la lolu du melokanu julit day nangu ni yalla sédélé ba ci top ci obstacle yi modi li ñuy tuddé hubbu riyasa ak hubbu dunya manam na nga fexé ba baña bokku ci ñi bëgg aduna na nga fexé ba baña bokku ci ñi bëgg daraja yoy yépp gaafi xol la bëgg

na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu lay yo xamne ku ca ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya tay bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu ganna bo taya julli ci yonent bi man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nangu ko niki non itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki nonu itam bisu arafa yawm arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti makka taxaway arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat koko ñaan koko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddé aaju may la wala ci barab bu mën ti doon yow na nga fexé rek ba bo amé aaju rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki nonu itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku ami aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddii laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki nonu itam bo jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonenti bi teural nako né bo jappé ba paré man nga ko ñaan ñaare ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nangu gannaaw ñap bo amé sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi dé khutba khutba bu ñëkk bi ba tok digënté ñaari khutba yi fofu aré bu ndaw bobu iliman bi di def digënté bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aljo nang ko fa tuddu ndax barabu barab la bo xamne yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma buñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nangu ko ci digënt fiñu julle takusan ba fiñu julle timis ñu ne nak waxtu woowu

0: ene mo nga ci mujjuk waxtu takusan wa
1: waaw
0: lolo waral sax du demini ki tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddigi bo xaje guddigi ñetti xaj xaj bu mujju bi wax na ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddigi xaj nga julli sa ñaari rakka ngeen janew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak na fi la guddii ñaar ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën di julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko neneen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam kita dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax neen ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nanguko kon ku tudalé ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki nonu itam digënté fi ñu noddé ak fi ñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fi ñu noddé ak fi ñuy liqamé waaw fi ñu noddé ak fi ñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nango ñaan wax na ni itam jamono bi ñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nango ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek neneen waxtu wowu waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon budé taw ko am soxla nang ko jambat yalla néna nitam bo dé nan ndoxum zamzam néna bo amé soxla tuddu ko ci and ak yéné bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan néna itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta néna ñaari jamra yoyu néna danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci nang fa ñaanalé niki nonu itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lan yo xamanteni lo fa ñaan yalla nanguko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreem ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu meena labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax duko dello ñoña bokk nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandi ku leen ñaanu ku ñu togn parce que yalla duko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nanguko kon aji toñ ji na moytu ndax ki mu toñ bu ko ñaanale mu dal ko.